Ang deng chari bang ning hang alon ji rang deng long pen ni li kang wai bun thu lobita ti supi kiluna lun aluna lam thi ne kai along matching loma bong na dang te arjik sanang lobita ti supi pen kilun labang solon jira.

lapan panang letum akasmani gati muhabahu kalbia jai mega longpen ang deng cari bang ninghang lunjir ang deng longpen asan sana lunjir arjulong itaglo don marli non studio por 45 lira mini thong ke playing po la se kalbia jai mega lapan se kang ton iglo pinaw le puthara ni gan sam por phai ki thong ra ni plik ke ra po por le litum che thong thul nang nilita ki thur glo do me thag